0: Inanda 88.4 FM.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsindo emachunini. Ha, ngihleli nawe umfoka ngwenye. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.

into nje ngiphethe kabi ukudlula indlela adlule ngayo nakuthiwa ke nje she died peacefully ulale abangelapha na ke esavuka Gumbule acisha ngehlela nami leyo nto ngomhla ka 27 kuAugust ngonyaka ofile nami ngangiyolala nje kuthiwe lapho na ke awumfuka ngwenya ulale wangavuka yona into evele yangishaya yangeqa ukuthi awu hi bafowethu kan lento le mungakwazanga ukuthi uyinqobe ingempela ngempela ungabusavuka makuya ngokuthi ke wena lo wesibili uthi na ulele uzibone uhamba uzibone ukude namazwe nawo ke wahamba wangena endaweni engakwazanga ugcina ungakwazanga ukuphuma lokamoya sengikhuluma ejulileke manje lo wena wesibili owe oyena lokamoya ohleza umbone emaphusheni ndiza enzani enzani wena loyo yilo mzimba wakho ngale uma ke wanzeka into ethile ngale ay ungabusavuka ijulile ngishoyo yacishanga ngehlela mhla ka 27 August unyaka ufile angkhohlwa cishe ngangavuka nanyo bambo ngezantsi ngapha emakhaya ukuthi awu ungwenya madoda luckily ngavuka udaba lude kodwa ngavuka nakho ngiyaphila yona nto nje ngiphathe kabo ukuthi awungabe kwenze njani kunduni Kubhlungu ukudlula komuntu engagulanga kuvele kuthiwe nje ulale wangavuka ungcono ogulile samvakashela kanjalo samhamsela emthandazo njalo njalo lo vele kuthiwe nje cha uvele walala nje hey mhlaba liphukele lelo ukuthi awu bekwenze njani akakhuluma ngalutho nje cha akakhuluma ngalutho sivayilisane nje kahle wahamba waye umuntu oyolala the next thing abanga ke asavuka ke kuphoqa ukuthi sesigqekeze ukuze sikwazi ukungena samthola nje ethuli

ngaye othi mina impilo yami imendaweni inye mina ngiyasindwa njengalokushilo apostle uthi uJesu mangabe khuluma uthi zanini nonke mina nifayo nisindwayo.

ngelele ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Sibonge kakhulu ukuthi uJehova asinikeze lolu suku lwanamhlanje, lusuku olusha. Sekunezinto ke esesizibonile kulo ezithembisayo impilo. Okuyiqiniso futhi ukuthi bakhona abanye ababone kunezinto ezibaphoxile kulolu suku. Kodwa kufuna ukuthi kuwe umlaleli wami, usuku nosuku lusuke lune energy, lunamandla alo elisuke lihamba nawo. Uma lolu suku lwanamhlanje lukuphazamisile, olwakusasa luzokuvuma. Ngifuna namhlanje ukukhuluma nomlaleli othi mprofeti sengezile ngalenza ilada, ngasebenzisa izinto eziningi, ngathandaza ngaya enkonzweni. Kodwa mprofeti kunenkinga engizibona ngibhekene nayo. Inkinga engizibona ngibhekene nayo, ngibhekene nenkinga yokuthi imlayezo angiyitholi ngisho emaphusheni. Kumnyama emaphusheni akucaci lutho. Kona lokho mprofeti ngibona kuvuka izitha. Kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu. Abantwana bami abasebenzi, abatholi abalingani abazimisele ngabo, ababafana abangiletheli omakoti. Angazi ukuthi konakelephi kuleli khaya. Yabona mlaleli wami, njengoba usufike kuleso sigaba sempilo, kusho ukuthi lolu daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle. Ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni, bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa, kodwa uyithathe njengezinto ukuthi hayi akuyona into engayilalela le. Ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba, kufana nasebudlelwaneni, nithandana nje. Uma uthandana nomuntu onamathemba okuthi basekhona bangamthatha, abangcono kunawe, uyingozi lo muntu. Ngoba yonke imizamo wena ongayizama ukumkhombisa ukuzimisela kwakhe ebudlelwaneni benu, ngenke akwazi ukuyibona. Ngoba usithwe ilesi sambulela sokuthi bakhona bangenza kangcono kunawe. Ingakho ke ngithi uma usudlule kuzo zonke igaba obuze themba zempilo zakuphoxa, sekululakho ukuthi ulalele lo myalezo engiwuthunyiwe, ngawuthunyelelwa ukuba ngiwudlulise kuwe. Mlaleli wami, iqiniso lithi la emhlabeni sizele ukuzophumelela, futhi usuku nosuku sithandazela into entsha ezimpilweni zethu. Ngithandazela ukuthola ishethe elisha noma iwardrobe yami igcwele. Ngithandazela ukuthola iskibhe esisha noma iwardrobe yami igcwele. Ngithandazela ukuthola icathulo ezintsha noma icathulo zami zigcwele. Ngithandazela ukuthola imali
noma ikhona eku wallet noma

esebank. Ngithandazela ukuthola imoto noma ngabe kuthi ikhona enginayo kodwa yesibili. Esibili sengiyitholile ke eyesithathu ibinani. Ngama magama ngizama ukusho kuwe emlaleli wami ukuthi usuku nosuku kunento esifunayo. Ngizothi ke kuwena mlaleli wami okuleso sigaba sempilo. Ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi ungilalele bese uyakwazi ukuthi usizakale. Kukhona into mlaleli wami eyiqiniso futhi into efihlakele empilweni okufaneke ukuthi uyazi. Abantu esiphila nabo base beyasishiya banamandla kakhulu okusenzeleni izinto nasekusikhanyiseleni sikwazi ukubona izinto ezithile ebekade singazazi. Nginesibonakaliso ke engisinikeziwe ukuthi angisize ngaso abantu bakaNkulunkulu ababona bebhajiwe empilweni, ababona izinto zabo zithule ethedu, ababona izinto zabo zingayi phambili. Isibonakaliso ke engivuke naso sithi kufanele ngesonto lelinje siya kulona ngikwenzele ilata. Leli lata leli yilata elipersonal. Mangithi ilata elipersonal yilata lakho leli lengane yakho noma ngabe zimbili noma ngabe zidlule kweimbili kodwa ilata leli qondene nomntwana owashona. Ngifuna umuntu othi nginomntwana washona engakazalwa okubizwa ngokuthi yini i-miscarriage noma washona esemdala esekhona esethumeka esephila. Ngithi kuwekhe emlaleli wami uJehova ukhulume nami neidalwa bathi ukuze into zakho wena zilunge kufaneke lo mntwana wakho ngimenzele ilada bese ngiyakuthuma ngikuthume ukuthi uyokwenza okuthile oqondene nalomntwana. Lalelake nathi into ozongenzela yona uzongitholela isibani esimhlophe usithole ngolosine bese leso sibani ukhuluma nje kuso ungasilayithile umbize umntwana wakho noma abantwana bakho bese uthi kubona bantwana bami ngiyacela ningixolele noma umntwana wami ngiyacela ungixolele hayi ukuthi bengulahlile kodwa ulwazi bekade ngenalo. Ngaya kumthandazi wayongigeza wayokulungisa kodwa bekade ngingayazi imfihlakalo ethi njengoba umntwana wami ukuze into zami zivuleke futhi ukuze into zami zingezokuphazamiseka kufaneke ngikuthathiso kumntwana ophilayo ngoba wena usunamandla adlula laba baphilayo ngoba ususezweni lemimoya usezweni elingabonwa ngamehlo asemhlabeni. Wena okwazi ukubona ukuthi imali anginayo futhi wena okwazi ukubona ukuthi njengoba ngivuka ngiyalapha ngiyakhona ngizobuya ngijabulile noma ngizobuya ngidumele. Wena okwazi ukubona ukuthi lokhu budlelwane engena kubona bubudlelwane beqiniso noma bubudlelwane benkohliso. Wena okwazi ukubona ukuthi lo muntu oboleka imali kimi njengoba ngimnika uzoyibuyisa yini noma usefuna ukuthi aedeke kwezinye zezitha enginazo. Angithi lo mntwana wakho
noma ngabe kuthiwa wazalwa noma ngabe kuthiwa akazalwanga kodwa nje mawahlala esibelethweni sakho wena njengendoda ma ukuthi kukhona inzalo yakhe ephume kuwe yayongena kowesifazane ifuna ukusho ukuthi lo mntwana unamandla okugwilisa wena nomama wakhe futhi unamandla okuhluphekisa aphinda ahluphekise nomama wakhe labantwana babizwa ngamanono babiza ngeidalwa ezintshe idalwa ezihlambulukile labantwana basondele kakhulu enhlizweni kaJehova basondele kakhulu labantwana eidalweni esithi masiyiphahla sithi bogogo nomkhulu kodwa labantwana amandla banawo banamandla ahlula ukwenza angithi phela abantwana laba abahamba emhlabeni bese ne-energy bese namandla besazokwenza izinto manje ke bangalithola ithuba lokuthi bazenze noma bazenza kancane basheshe basishiye emhlabeni lapha bakhona ke manje bayimfihlakalo kamdali manje uma wena ufundisiwe ngokuthi uphila kanjani naye kube ngathi uphila nalezi ezinye ingane zakho ilapho ke into zakho engeke zizeyibambeke bayoze bakuthuke bayoze bathu twele kanti cha ba uthwalanga into nje oyenzile wenze okuhle ukwenzela umntwana wakho ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma bethiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe ethiwa usindisiwe ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje asivule impumelelo yethu asivule imali asivule ubunhlanhla kithi kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani silayithele labantwana isibani senzele labantwana ilada senzele lo mntwana ilada nansi into ozongenzela yona lesi sibani simhlophe ke ngithesthenge uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo bese ngesonto lesi sibani uza naso lesi sibani ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi ngabe kude kakhulu ngabe awusekho ngisho lapha elokishini ngabe usuwahlala ko-Durban North usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijima sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini ngabe kade impilo yakho yathuthuka ngabe kade impilo yakho yazamazama ngabe kade wawina nemincintiswane lena oyidlala efonini ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka uyayibona lonto ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami nansi into ngizokwakhela mina lento angizuba nawo umona sengibenzela abantu abanye abantu bezobefakaza lapha eredweni ucabanga ukuthi wena mhlambe benze lokho okufana nokwakho kanti kuningi ukujula angithi impilo yomuntu siyayicinga amaside onke bese siyayibona ukuthi no masikavele sithintelele ibhathini hayi uyobe sephumelele lo muntu into zakhe ziyobe seziyakhanya ziyobe seziba right kakhulu uyayibona lonto ngifuna ukuthi kuweke emlaleli wami ngiyakumema ngesonto woza kulomsebenzi omkhulu wokuvulela abantu ubunhlanhla babo kodwa sibuvula ngokuthi sisondeze abantwana bethu sibasondeze eduze kwethu ukuba babe zingelosi ezinhle esiyokwazi ukucela nakuzo izinto bese izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke ngifuna ukuthi manje kuwena ke mlaleli wami kukhona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho khona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho yini leyo nto into ethi umntwana wakho lono washona lo mntwana number 1 wayengakho

aqedi ibanga lakhe lokuphila emhlabeni kwaba nezimo ezithile ezimphazamisile ukuthi agcine angabe umntwana ophilayo. Ngiyafisa ke namhlanje mlaleli wami ukuthi silungise impilo yalabantwana ukuze izinto zethu zizokwazi ukuthi ziye phambili. Into engizokwenzela yona mlaleli wami imfihlakalo lento lena engifuna ukuba ngikwenze imfihlakalo ngoba abaningi ukube kuthiwa bayazi ngabe impilo yabo inhle kakhulu. Mhlawumbe ake ngibeke kanjena ke lalelakhe mlaleli wami. Kunesizathu njengoba kuvaleka izinto empilweni yakho. Kunesizathu njengoba uphelelwa imali ezandleni. Kunesizathu njengoba abantu baboleka imali kuwena bengakubuyiseli. Kunesizathu ukuthi ebudlelwaneni okubona kube khona lezi inkinga oyibonayo. Kunesizathu inkinga abantu bakithi yabona mlaleli into ekushayayo ukuthi awuyibuki wena into eyenzakala kuwe bese ufuna ukuthi idalwa yini lento iyenzeke. Into oyenzayo uvela uphile nento isikhathi eside bese kuba ngikhona nokunye kanti ayikho into ngaphansi komthunzi welanga evela iyenzeke. Kuba nesizathu ukwenzeka kwento okusuke kudinga ukuthi uphakamise amehlo ukwazi ukuthi uthole umuntu ozoba neso likamoya bese yakulungisela leyo nto. Mlaleli wami angazi ukuthi ungilalela kuphi nendawo kodwa bengifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ungilalele use Gradville noma ngabe kuthiwa usethethe usethembeni noma bethu senkobongo noma bethu ungilalela Stenga ngendlovu ungilalela emandeni kwahlomendlini ungilalela eKranskopo endwedwe kwamaphumulo ungilalela othongathi everelem ungilalela emhlasini ungilalela ebhamshela noma ngabe kuthiwa ungilalela kwandengezi kaSante kaDabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ungilalela kwaMashu ungilalela emawotana ungilalela emgababa noma ngabe kuthi ungilalela emlaze ngonyameni noma ngabe kuthi ungilalela phakathi eCBD emafletini noma ungilalele Breya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele ko Glenwood noma ungilalele emzinto ungilalele Adams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu bakaJehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona enanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho. Ngiyakumema khe ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station. Ngifuna ukukwakhela lento ngifuna ukukwenzela lento mlaleli wami angilivezi iqiniso ngoba ukungalivezi ngeke kungisize. Ngicela mlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti ngifuna ukukhipha lonke ulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezu kwetafula ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela ngoba
uma vula kuvali usenesikhathi esi

0: kwabe kungena i message from kulanda wapho ndandihleme khona imali zami uba mandi submit izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
0: Quantum.
1: Quantum
0: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
0: Isezawuphuma. Ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Konje baba ukuphi nendawo konje?
0: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
2: Amen tata. Amen. Kunjalo kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona tata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wam. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingwinele u-26 udlalile.
1: Wawena
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye.
1: Bengize
3: mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
3: 50,000? Kwaku 90,000 baba.
1: Hawu
3: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasiye emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo R10 baba.
1: Wadlala ngo R10 wawina
3: 90,000. Inamba nje ngafika sicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela low line north ngathi ngiyafika nje u90,000.
1: Wadlala ngo R10 wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngakuthangema umavula kuvaliwe?
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya es from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza yangifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngashaya kabili kathathu ngo3 rand wavele kwangena u3,400.
1: Ya
4: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibuyele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla. Yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
5: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise.

0: Lutho ngathi into engiyibongayo ku engilozi ngam prophet ngathenga esendisoyi awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga iyami wokuqala ubaba wakwami waboshwa ngo December alokhe icala lakhe lohlehla hlehla uthe nje sengimthengele lona waquma kanye wasebenzisa wathe
1: back to the sender stone
0: yeah ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
1: how
0: thank you ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba keze lokho ethi hayi ngisazi
1: ubese mana icala lakhe elanini
0: beboshwe ngo December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni
1: yeah.
0: Walokhe bemophele ngaphandle be uthisha
1: yeah.
0: Lokhe manje maye yakho lokhe part 1.5 njalo nje njalo lokho kwelo
1: mmeli iphelile manje icala
0: iphelile manje kade yile nje ngo June
1: mishale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
2: aw dlokovu mavula
1: Nkosi yami
2: baba ngimthala ngenawe la ekhaya ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo Nkosi yami
2: kodwa ngogcobo la ekhaya ey baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lama befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanukuba izingane yami bafuna ukumbulala kwathiwa khona abafana abangilandela intatata aboye bafana labo bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombulalelana
1: ya
2: ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: mishale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele hlala phansi baba sondela babawami babawami yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe
3: umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eshowe uma ngifika eshowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku
1: hawu wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku
3: yebo baba
1: ya
3: ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinda futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto mangisebenzisa lezi zinto ke ngayithola sifile ngakwamakhelwane
1: hawu
3: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni sifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
3: ngayise ukuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000
1: hawu uvela ku 13,000
3: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017
1: hawu ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000
3: yebo
1: siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
4: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngalele lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase sethu uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egate shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egate ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
4: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: saba kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo luka mavula kuvaliwe
5: makhubana mbongeleni lo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababe ngifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini ehe bayabulala vele

0: sayibuyisa imali sengibuyisile 5000 bathi ke ngabe sayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
0: ngicela ukuthi iphakame ephezulu egoli ngisanda kulandisekisi
1: hawe khona sanda landitekisi
0: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi akuzange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nezandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayi bo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshale nezandla umntwana usephilile lo mama sekukhanyela konke
2: sekuphilile umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
2: sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibhedlela eShepstone bezohlinzwa khona
1: shane izandla umntwana ophilile uyancela asimene ngenye
3: kunomvula wadlamini ngithi ake nami ngithula ukufakazi ngomashanela so ngawufika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu so kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopha so uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni.

ukuthi kufanele zenzeke kodwa zibe zizinto kufanele sibuyele emuva siyoyibheka ukuthi konakele phi kwenze njani intina la ekhaya kuze kwazi wonke umuntu nje kwazi wonke umuntu nje ukuthi hayi izingane za la ekhaya ziyaphika uwayi fanele siyivume nje leyo nto siyazi nje into engasasikhathazi ngoba siyazi nje ukuthi hayi izingane nje za la ekhaya obaba bazo bayiphika nje ayikho right leyo nto isifana nokhondolo isiwukhondolo angasho ukuthi sifana isiwukhondolo lwasekhaya sesizothi mesilungisa umuntu mhlambe wesifazane ayibheke yena athe mina nginebhadi izingane zami ziyaphikwa kanti mhlambe into ekufanele siyoyibheka ayinalokuthi mhlambe into ekufanele iyobhekwa emsamo into ekufanele iyobhekwa kogogo into ekufanele iyobhekwa lapha emsamo wasekhaya ukuthi konakalaphi kwenze kanjani siyolungisa lapha emumva khona kuzokwazi ukuthi kulungiseleke laba abakhona manje kungabi yinto esizoloke kuba yinto yala ekhaya ephindaphindekayo esikhululekile nje ngayo ukuthi hayi la ekhaya nje vese siphila lempilo njena vese la ekhaya besazi ukuthi awu injoba sekwenzeke kanjena ke siyazika into esizolandela sekuzokwenzeka kanjena awukho umsamo wekhaya ikufanele ube njalo ufanele siyobheka siyozwa ukuthi yini nikhalisayo bantu abadala ikuphi la ungahlangene khona sizokwazi ukuthi sisukume sizame ukuthi silungise khona impilo zethu ngoba okubalekile esikwenzayo sizama ukuphilisa umsamo wekhaya esithi sithini isintu sisuke siyobheka usikompilo lomuntu omnyama siyobheka ukuthi okhokho bona babethi mebebhekana nalezi zimo bona benze njani yini eyayibaphilisa and uyathola ukuthi uma ubheka ubuyele emuva azikho iy'manga babezenza kwakukubuyela emsamo bayokhuluma nabantu abadala bese belanda imbuzi bashweleze mekufanele bashweleze bageze mekufanele bageze bese izinto ziyalunga kodwa okubalulekile ukuthola umyombo wayo into ukuqonda ukuthi kwenze njani konakelephi kulahlekephi kusalephi so mesikhuluma ngokhondoloke akungabi yinto esiyamkelayo ekhaya akungabi yinto esiphila ngayo ekhaya esithi vese kunjena la ekhaya cha ekhaya nekhaya kufanele kufike la esikhathini la esithi cha yabona ke manje ke cha asisavumi siyama manje siyama ilokho akusaqhubekeli phambili izizukulwane ezizayo asizokuphila lempilo le thina esiyiphilile siyalungisa ke manje siyalungisa lezi nto ebesizamukela size siyibone ngazi ukuthi hayi ukhondolo into ekufanele into yala ekhaya njena akufike la sithi khona cha akusaqhubeki izizukulwane ezizayo asizukuphila lempilo le thina ebekade siyiphila sibuyele emsamo siyokhuluma nabantu abadala siyivale lezi zinto khona abantu bezokwazi ukuthi babe nempilo eqhubekayo ngizokwazi ukuthi ngingene kuyona ngesonto elilandelayo leyo khondolo ngizokwazi ukuthi ngingene kuyona ngiyichaze kahle sike siyikhulume njena siyizwisise siyibheke ukuthi besikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngokhondolo sikhuluma ngani ngifuna siyibheke kanjalo ukuthi mengithi mina khona umkhokha ngiphinde ngithi khona ukhondolo yini leyo sikhuluma ngani siyalungisa la silungiseni izinto asibuyeleni kokhokho sibuyeleni emsamo siyolungisa khona sizokwazi ukuthi izimpilo zethu zikwazi ukuhlangana zikwazi ukuphila sibe nemsamo ephilayo sibe nemsamo esithi mesihambile sayoguqa sayokhuluma nabantu abadala sibone ukuthi sikhulume nabo basizwe nazi izinto ziyahlangana makhosi ngizokuyingimela lapho namhlanje.

0: sengike khuluma nge yini masawazi biphe wakhuluma ngophuthu azophuthela ethi zokwenziwa into zokwenziwa kwagcina sekuseku kuzayipray ube unique nje endondweni uma ngithi yonke into yakhe ayenzayo uyenza nje ahlezi ahead ayinto ayenzeka ngaleso sikhathi sokukhumbula kakhulu kakhulu kakhulu uzohlezi hlezi nje ey'nhliziyweni zethu angeke aze aphume kalula ngoba uyikhandile ibrand uyikhanda nto indawo ngikhumbula nje mikhuluma ngokugula ethi imizuzu eneflu kade performa hayi nobhaliso cishile ngaphuma uzozenza kodwa ngaqhubeka yabona kodwa ke kankulunkulu ke ukuthi umuntu uhambayo nje asazi ukuthi siyofaka phi siyofaka kanjani kakhulu sihlale silindile ngithi nje asithuthuzele sonke siwumndeni. Thank you.
1: Ngizocela ukubingelela estudio, ngibingelele ama-boys, ngibingelele abaphathi, ngibingelele ama-VIP, ngibingelele bonke esilalela nakinanda. Bese ngicela ukuqala ngidlulise ukubonga. Siyabonga ukuthi Nodoli, Mahadevi, Ndondoni, Mathedibe, Mother Chocolate, Ndomi Amanzi. Siyabonga ukuthi sibile ingxenye yempilo yakho sabalaleli benanda. Siyabonga futhi ukuthi ekhaya bakugegele uze kuthina. Siyabonga futhi ukuthi abaphathi bakuqashe ukuthi ufike uze kuthina. Mina ngazi ngizothini ngonodoli wami. Ihlo yakhe yangolesihlanu yaba mnandi kwaze kwaba sekupheleni. Sikhalile kwanela. Esemele manje sikucelebrate impilo yakhe ngendlela abemthanda ngayo uNkulunkulu. Into engiyithanda ngonodoli ubemazi uNkulunkulu okusho ukuthi nangaleso sikhathi sokugcina uxoxile yena noJehova wakhe bayilungisa indaba yabo okusho ukuthi maboys bingapheli ishow uma wena engakhulumanga ngani sazi nokuthi khona osilwa upheka irice wayesho ukuthi uyanifundisa ngendlela uma wena bemthanda ngayo ubesigqugquzela nathi ukuthi ingane yakho kumele uyithande ube umngani naye. Engizokusho nje nodoli wami Mabhungani, mina ngeke ngisakhala phela sengizothi good night sithando sami uma le kahle ngeke ngisaba nawo omunye udoli ngeke ngisawuthenga futhi nowe Valentine ngoba lo wami we-Valentine uNkulunkulu usemsondezile kuye usewusondezile eduze kwakhe kepha lithi izwi asikubonge noma kunje noma kubuhlungu ngoba wena usolwa wena wenza izinto ngendlela yakho intando yakhe ibuhlungu intando kaNkulunkulu ayikaze ibe mnandi ayikaze ibe mnandi intandokazi intando yakhe anginawo amazwi ngonodoli wami ubani usezothi ngiyakuzwa babes uzothi ngiyakuthanda babes bese yahleka singizosho kubani ukuthi ngonodoli wami uyindoni yami wena ngingona ngiyazi into senze yona angiyazi ngempela into ngenze yona ubuhlungu isivubelisizwe it won't be the same ngaphandle kwaleliya phimbo lipholile le ndonye yamahas naluphumula isithando sami uyibekile indoko ebandla uhambe kahle nodoli wami anginawo omunye nodoli ngaphandle kwakho bekuwuwe futhi kuyohlezi kunguwe ngaso sonke isikhathi ngiyathanda amabungane wami ngiyohlezi futhi ngikuthanda ngeke kuze kuphele ukuthi wena besithandana mina nawe ngeke kuphele isithando sami ubuhlungu kodwa naluphumule nodoli wami maithekibe
2: Amen.
3: Ngibingelele ibandla lasekhaya. Ngibingelele umkomando omkhulu wasekhaya. Ngishumayeli usithathu isikonti nesikhathi sako. Ithi lala Bhungane, lala mkhulukhulu, lala sesi. Ubukhanya. Ngiyabonga ngoba ngilazele ngivalelisa kwenye sesimanga ngathi ngizovalelisa. Amazwi akho hlale inkento ezimadlekini yama washo ngezinsuku zethu zokugcina sigcinene nawe ukuthi sesinezithombe zokumlando kuthina. Ngadideka ukuthi hawu kusisi. Wasengitshele sengifika cofu ngabenza lokho.

0: Yeah, Makoba. Khona izinto ena uMakhoba ekuthiwa hey uMakhoba ozenzayo nani abantu abakwazi uvulnerable abakwazi umuntu okhalayo abakwazi behlezi bebona ubhabli uhleka kanti nawe uyaficwa iy'nsuku ey'fana nalezi ngiyafisa nje bekhona into ngoba ulesine namhlanje uze ngelanga lokukhuleka ngiyafisa kube khona amazwi ozowakhipha nje sinikezana ithuba sonke ebese sizotetela umana usiphumelele after indaba ukuthi sigoqe kamnandi lenkonzo ngokukhuluma kaNkulunkulu so angiqale ngawe ke mphemi
1: ngibingelele nje sengibe ngabingelela ngiphinde ngibingelele futhi nakubalaleli nakumonke umuntu okhona ngaphakathi ngibingelele nakwena wethu ndodana kaNdoni engakusho nje silimele kakhulu sonke bathi lapha na eBhayibhelini kuyashiwa ukuthiwa imihla yozelo wesifazane mincane igcwele ibuyaluza ngiyezo nje nabalaleli abaningi bayakhotha lapha umshumayelo wesithathu ukuthi yonke into nesikhathi sayo yize noma siqhemeke ngaqwa ntwala noma sishayekile kodwa kuthiwa intando kaNkulunkulu ngephikiswe namhlanje mina kusasa wena kodwa nje kubhlungu okusehlele ngondoni angifuni qamamanga angcoma uNkulunkulu wasinika iformula yempilo and umuntu vana hamba ngalesikhathi niplana naye ngiyakhumbula nje sihlele ibirthday yakhe ngoJune yangenzeka ngenxa yesponsor sathi ufuna sihlele kahle enye into ufuna ukulontsha umusic wakhe kodwa so na last week siyakhuluma nje kumnandi bekuna nomfana womthembu lo ofikile kwi show introduce ngimi masiqedhe show sifolelana futhi sokucelela umbuzo makhoba unjani uyamuzwa ngithi mina asimdingi awa lonke lo muntu vethu because une information eningi and ngathi kade ilecture and asivumelana nje futhi so ngisho nje ukuthi sidimele kakhulu ngilimele nje mina kakhulu vethu angazi ukuthi ngizoqhubeka nobani kanjani angazi noma la uzoqhubeka nami mangilethi uzongiceba nibaphathi
0: hayi fayingene ngiyabuya mina ke manje sibonje uba late buya mina impela ke manje ke fanele cacake manje zodlala ngondoni siyayinqaba le
1: hayi nje vethu hey yabo just limele vethu mina ngabe nanga break her down nje ngizwa ukuthi akasekhe emhlabeni nangingithumele message ngabe engangazi singithini ngangazi usuma kanjani kunzima ukuba indoda yodwa ngoba wawukhala ugala uyigoqe ngendubo ngala ngiyakhala ngifuna bezwe endlini ukuthi ngiyakhala bazo nje ukhalelani manje lo hey kumhlungu angazi ngifuna ukuqamba manga I think nje uNkulunkulu ungangazi mina ngihlukumezelani kangaka ngoba every time uba neplan nomuntu akhumula ukuqala unyaka boshona ubhuni naye sasinama plan amaningi naye serious nama concepts ngisho kuba bangawazi sisafuna siwenze umampi

kusaba kusasa baba ngizocela impilo ekameni lika Jesu baba wase Nazareth cina befundisi cina baholi cina uNkulunkulu abantwana cina mama balesisikhathi baba ngizovala mangcwaba akhona ngakabi isikhathi baba ngiyavala ngekama lika Jesu kufa kunasabelo empilweni sethu baba wathophila sizwile ukuthi abanye bazoshona uNkulunkulu kodwa siyacela siyazehlisa uNkulunkulu sekwanele ngegama lika Jesu baba wase Nazareth uyinkosi yezulu phakeme kakhulu liyabonga ngegama lakho moya wakufa ngiyawuyala ngegama lika Jesu kuze kube phakade. Oh God.

0: ulamule ihora lesishiyagalombili. Ikuthembisa ukuthi nakanjani sobe sikunikeza nje izindathani zezindaba ezithema zihambe phambili ke osukwini lunamhlanje. Sikhuluma indaba enkulu inzala abantu women's program le ezokuba lapha yakwamashu emphakathini ke eswakhele kunomama la uzodomlaba uAyanda Sengane uPamela Sithole kanjalo ke nomama uLethu Xolo uhlatshwayo kakhulukazi ke basivakashelela ezindlini zomsakazo. Sikhuluma nje yona le ndaba mama uMahlatshwayo ngifisa ukuthola la ohlangothini sinenkinga la ecishe ebhekene namadodakazi ethu asakhulayo inkinga ye teenage pregnancy. Mhlawumbe ikuphi ongakusho njengomama emphakathini ngayo le nkinga esibhekene nayo?
1: Ngiphinde ngibingelele umsakazi, ngibingelele abalandeli emakhaya. Uthinte iphuzu libaluleke kakhulu. Into engingayisho nje kubazali emakhaya abaqoqe abantwana babo bangabulvansi. Ena bazali emakhaya abenze show ukuthi especially amantombazane abenze show ukuthi baba bangani babo baxoxa nabo abazali uma umzali ingane ingakusaphi. Also sisho ikoleni abenze show ukuthi labantwana abancane abasakhula babenze abangani babo ngoba if singabazali amantombazane ethu singabenze abangani bethu bazophuma bayengaphandle bawufuna abangani, bazophuma bayengaphandle bawufuna uthando lolu thando bangalutholi la ekhaya. Siyazi ukuthi sabazali sinenkinga mhlawumbe emakhaya asisebenzi sonke mhlawumbe umzali ukhala ngokuthi akakwazi ukunakekela umntana. But ukukhuluma nje nokuhlala phansi naye umntwana ukhulume naye umtshene ukuthi njoba usuku lesi simo kusona awufika ngalula. So abangafuni izinto ezisheshayo, umuntu akafunde afokase esikoleni ukuze kusasa azoba yilento umzali wakhe ayiyona, ukuze kusasa azoba nezinto zakhe. Ikakhulukazi ke laba besifazane abantwana abakhulayo bawuluvanzi kakhulu. Kodwa ngokubuka kwamemsakazi ngibone ngathi inkinga iqala ekhaya. Singasiblema nje isikole ukuthi othisha abanakekeli. Inkinga iqala ekhaya. Ekhaya siyacela siyacela umsakazi, siyacela nakubalaleli, siyacela nakubazali ukuthi sibanakekele kakhulu abantwana laba besifazane. Asisho ukuthi laba besilisa banganakekelwa, but abazali bonke kuhlangene ubaba nomama abantwana babenza abangani babo.
0: Yes.
1: Uma ngabe umntwana ethola imfundiso ekhaya akulula ukuthi enze into engalungile engaphandle ngoba uzothi uma eyenza umsakazi akhumbula emtshene umngane wakhe ukuthi hayi ekhaya sikhulise kanje, ekhaya kuthiwa senze into kanje. Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
0: Yes. Ngifisa ukuqondisa lo mbuzo kumama uAyanda Sengane. Ikakhulukazi ngikhona amagama nje engizowasho uzowa understand uma sengiwashilo. No, useshintshile nje uAyanda, akasazenzi lezo zinto, useyiphethe kahle, wara wara wara wara. Khona lento yokuthi siphikele iy'ngane zethu. Uyamazi umfana wakho ukuthi itoho lakhe mhlawumbe kunganzima ukuthi limthengele lo mabona kude 55 inch noma lo mabona kude ongaka, but nangu usewubona usefika nawo. Njengomzali uthini cishe nganini ngokuthi iphanta ngaleyo ndlela ngoba kusetshenziswa lelo gama koniwe izinto egameni lokuphanta. Umntwana wakho mayibuya nento nalento yokuphikela abantwana.
2: Ngiphinde ngibingelele. Wanda yazi sinenkinga la.
0: Yes.
2: Uyabona nasi sabazali fanele siphinde singene ecathulweni zabo. Angisho ukuthi kuhle mesibona umntwana uthola ukuthi ufika nezinto angakwazi ukuyiafford. As black societies I think sikwingcindezi ngendaba yesisu. Sigcine sesenza izinto engasalungile nezinto engeke zibe engeke iphethe kahle at the end of the day. Uthola ukuthi omunye umuntu athi uyivumelelene ingane yakho ukuthi yenze ukuthi. Uthola ukuthi ingane ithemi ibuka ekhaya sekuhlalwe inyanga yonke noma ngeke ngithi nje ngibe reasonable ngithi mhlawumbe sekuhlalwe isonto lonke kungadliwe. Ingane emisifika nesinkwa ngoba phela kuqala ngento encane. Umzali uyabonga kodwa akabuzi ukuthi le ngane iye esikoleni isithathe phi isinkwa. Hayi bekufike obani esikoleni bafike basinikeza izinkwa. Qale nje kancane kanti umntwana usentshontshe spa. Akavela suka buye ne-TV. Iqala nje esinkweni.
0: Into encane.
2: So yabona lo mbuzo Mr. Wanda uzoba nzima kakhulu ukuthi uphenduleke ngoba uma ubheka ukuphila kwanamhlanje sekunzima. Sayikhohlisa.

0: Mvuma.
1: Bebangisiza uya kababunala.
2: Ubabunala uphethe izembe bazala.
1: Baba, umsebenzi wakho mkhulu.
2: Hayi babiyana, ayindoda baba.
3: Babunala papazana, kodwa plenty umbusi, ngokakhulu babuna.
2: Ashuba majola kuyathapa.
1: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile esifeni.
4: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyithethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyi.
5: Labamgqeka, labamgqeka.
6: Basazomvula.

ezimile edolweni bafowethu, idola elingena kunyakaziswa, idola lasenaleni. Hayi, yazi ufisa ngathi ngabona abantu abathengimile kuleli dola bafowethu. Zibe sathe ishaya ngapha nangapha zingithole kumile. Umedwaleni. Yabona umuntu omedwaleni bafowethu, awumuzwa ngobesho nje, ungayiculi into uyisho into. Uyabona mangubu, ungayisho into. Kodwa mase yikhala ngempela. Bese sibona ngempela ukuthi awu, kanti ubuqinisile yini wena ukuthi kunjalo. Ngoba hey, abanye ukuthi mase kufika lezo yikhathi. Akhohlwe inya umuntu wabafowethu, idwala lasenaleni. Ay! Imile etwaleni. Ay! Ay madodhe, uphuma baya khona ke sizikuthi uthini ke Nkosi yami. Namhlanje sifuna ukukhuluma naye ke.

0: Awazi ukuhamba monga iphethe lezinto.
1: Ngikwazi ngiyakho foka.
0: Ukuthi umuntu ophana nokuthi ni mina stroke.
1: Khala iphansi.

ayo isizwe singaka sigwele sikubona ukuthi ungene uhamba kodwa bazwe ihambe kuzima bekuzima ukuhamba koshela impela mangihleli phezu kokuthi mangisukuma nje kuyasukuma kungavumi mangilala khona ngikhala idoda ngisho kunyakazi mangitheje kahle kahle idu manje ngiyabonga inalo osiyami ngiyambonga ngcono ngizoba ngcono futhi kahle.

0: sosiyali siyabonga kakhulu bafundi
1: shayi izandla zawuhlala phansi ngihamba nazonke lezinto phela usayibona mama babo sizokwenza sizofaka igama lami la kahle kanjani manje ngihamba ngalendo.

ukuze abantu bengaweli kuwe. Mama, uphilile manje. Anemiyaka, anemiyaka isumele. Phela ukuze sibone ukuthi umuntu usephilile, simbona ngokuthi azame. Thina sokusiza mase sibone ukuthi uyehluleka. Sukuma mama, ngamqukulu, ngamqukulu, zama kusukuma mama. I command power to come.

0: da-da-da-da-da. Eh, sibonge bakithi laphana ku-driver wesibili. U-driver uMaphewa. Yeah. Eh, manje sesifika la sivalelisa khona uMangubo. Eh, kubalaleli sibonge kakhulu uNkulunkulu ukuhlala nami nje noma sesiphoxile laphana ku Facebook ayikho inkinga kodwa nje ngoba siyabukana nabanye kulungile phela sibukane noma siyizwa. Yeah, elakhe lokugcina mama
1: bekumnandi sindawonye. Ngicela ukubalelisa kubo bonke abalaleli.

0: uJehova asinikeze lolu suku lwanamhlanje lusuku olusha sekunezinto ke esesizibonile kulo ezithembisayo impilo okuyiqiniso futhi ukuthi bakhona abanye ababone kunezinto ezibaphoxile kulolu suku kodwa kufanele ukuthi kuwe umlaleli wami usuku nosuku lusuke lune energy lunamandla alo elisuke lihamba nawo uma lolu suku lwanamhlanje lokuphazamisile olwakusasa luzokuvuma ngifuna namhlanje ukukhuluma nomlaleli othi umprofeti sengezile ngalenza ilada ngasebenzisa izinto eziningi ngathandaza ngaya enkonzweni kodwa umprofeti kunenkinga engizibona ngibhekene nayo inkinga engizibona ngibhekene nayo ngibhekene nenkinga yokuthi imlayezo angiyitholi ngisho emaphusheni kumnyama emaphusheni akucaci lutho kona lokho umprofeti ngibona kuvuka izitha kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu abantwana bami abasebenzi abatholi abalingani abazimisele ngabo ababafana abangiletheli omakoti angazi ukuthi konakele phi kuleli khaya yabona umlaleli wami njengoba usufike kuleso sigaba sempilo kusho ukuthi lo daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa kodwa uyithatha njengezinto uthi hayi akuyona into engayilalela le ngoba uyahlupha umuntu osuke
1: ngikubingelele kakhulu umlaleli ngikubingelele kwinanda FM ngibingelele naku siyathuthuka FM sibonge kakhulu uNkulunkulu ukuba asiphe lolu suku lwanamhlanje ngiyafisa umlaleli wami ukuthi ngicizelele lenkonzo enkulu ezoletha ushintsho iphinde futhi vule izinto eziningi phakathi kwempilo yomndeni wakho naphezu kwempilo yakho uma sikhuluma ngokwenza ilada lomntwana noma labantwana abadlula emhlabeni lapho sikhuluma ngamanono sikhuluma ngabantwana abajulile kakhulu empilweni yomuntu uyazi ukuthi kuyoze kunukwe umthakathi kuyoze kunukwe ukuthi kukhona bakuvalile kukhona bakwenzela izinto uyozubanuke nabasemndenini ukuthi abakweseki waqeda isikole wena namanje uphuquza ekhaya uyoze unuke ngisho zwana naye ukuthi kusho ukuthi uyajabula wena njengoba ngine degree kodwa ngihlele ekhaya kusho ukuthi uyajabula njengoba ngihlele emqashweni uyoze unuke nabantu abakusizayo ukuthi kusho ukuthi lo muntu akangenzelanga ngekahle lo msebenzi wayekade kenzela wona kanti iqiniso ukuthi akekho umuntu oke wakwembulela ukujula kwabantwana basuke sebesishile emhlabeni. Ngabe ushone engakazalwa noma ushone esezelwe. Labantwana babantwana abajulileyo ngoba abantu abenza okubi bayakwazi ukuthwebula imimoya yabantwana bese bebasebenzisa ukuba kungalungi lutho empilweni zabazali babo. Ingakho neBhayibheli uthi Jesu dedelana abantwana beze kimi nengabenqabeli. Uyabo ubaletha kuyena. Uyabo manje mina lana ngikhuluma ngomntwana wakho obeyigazi lakho. Uyayibona lonto ukuthi kunento okumele ngikufundise yona ukuthi uma izinto zakho ufuna ziye phambili bengaba lusizo lungakanani labantwana. Lapha ngikhuluma ngomuntu mina othi umprofethi uMavula kuvaliwe konke senguzamile ukuba kulethe inhlanhla kumina aya kukho okungilungelayo. Wena okukhambela kahle hayi ungayiziba lenkulumo. Kodwa bengikhuluma nomuntu mina othi njengoba kade linetha izulu sibeka imigqomo yaze yagcwala indlu. Kucaca ukuthi amanzi asho ukusigugula siphakathi endlini ngoba lo mqasho esikuwona umqasho ongekho esimeni sokuhlala umuntu ophilayo. Kudalwa yini? Kudalwa ukuthi anginayo imali yokuthola umqasho ongcono kunalo mqasho. Ngifuna ukuthi kuwena mlaleli wami kukhona izinto esingeke sizikhulume esidlangalaleni kodwa esimele sizikhulume sihleli phansi ukuze impilo yomuntu ekwazi ukuthi iphakame ikwazi ukuthi iye phambili. Ngifuna mina umuntu othi yazi ngisho imali iphela ezandleni ngingazi. Ngingena ne 1000 esitolo ngingene ngiphethe 2000 esitolo ngibuye no plastic abaphephukayo. Uma sengifikile endlini ngafaka awu engifakayo obeka dengekho ngifika ngiyenkakhomba ukuthi khona umuntu okade buye edolobheni indlela izinto ezibheda ngayo phakathi kwesimo sempilo yami. Ngikhuluma nomuntu mina othi sengidlale nomuntu wesilisa for 5 years 10 years. Ngiyabona uma ngizombelesela ngokuthi uyanini ekhaya ngidlala ngaye waphelwa yitoho elalingconywana 2 years ago ngesikhathi seCovid kuze kube manje amatorha wabambayo useze wangena ngeshetshwaleni. Ngiyabona ukuthi stress abhekene naso. Angazi noma mntanami awukaze nube naliphupho lokuba umakoti, awukaze nube naliphupho lokuthi ube umfazi ngelinye ilanga. Uma wake wabanalo pho yini ungaboni ukuthi kukhona isibopho esibophile phakathi kothando lwenu? Ngoba iqiniso lithi ukuthandana isikhathi eside yikho lokho okugcina kwenza abantu begcine begangelana, begcine bekwebhana, beshayana, useyaboshwa omunye, sekuvulwa amacala ngoba uthando olusuke selunganaso isisekelo. Ngoba uthando luwuthando ngokwazi ukuthi ngamkhiphela umazibanibani opondo noma ngamkhiphela amashumi noma ngamkhiphela khe lo lo tiki tile yini twa yini ngamkhiphela inkomo ngamkhiphela ukuthile lokho kwenza ukuthi nawe ujabule uzibone ubudoda bakho nowesifazane naye ajabule azibone ubufazi bakhe. Angiphatheke khona igceke ngoba noma ngabe kuthiwa ubani uyafisa ekseni uvuke egcekeni ufake isikhindi sakho uphululisa isisu sakho phakathi kwegceke kodwa uyazibona yini ukuthi njengamanje uyohlanganisa u50 awukazi uphulula umkhaba egcekeni.

0: Baba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
0: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
2: Mani bonge dokotela. Ezukusuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTVini waye wafonela apha. Thenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zam yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
2: Quantum?
1: Quantum
2: baba. Ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Isezawuphuma. Ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala sifumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 udlalile.
1: Wawena 10,000?
4: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo mase ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
4: Kwaku 90,000 baba.
1: Hawu
4: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina
4: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje ukusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela low line north ngathi ngafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayela nizandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema uMavula kuvaliwe?
5: Ntombo wanyawo lo okhulumayo
0: ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema.

0: elongaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya is from 2019 avengiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand wavele kwangena u 3400
1: yeah
0: na namanje nje ngoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah Mama yini oyibongayo ngaphansi kokgcobo lo mprofeti ingelosi sebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
2: Amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlanhlala uthongathi into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga esendisoyi awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga iyami Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla-hlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: iBack to the Sanderson.
2: Yebo. Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa maye fika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni
1: yeah.
2: walokhe bemophele ngaphandle bewuthisha
1: yeah.
2: elokhe yanje imali yakho lokho ephathi 1.5 njalo nje njalo lokho kwelo
1: mmeli iphelile manje icala
2: iphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mishale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
3: aw dlokovu mavula
1: Nkosi yami
3: baba Ngimthala nginawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosi yami.
3: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyacoba ngiyasabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lama befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala. Go kwathiwa khona bafana abangilandela intatata. Abo bafana laba bakhuluma bo bathathu uthi kodwa lo baba sizombolalelana.
1: Yeah.
3: Ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
3: Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mishale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
4: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku
4: yebo baba
1: ya
4: ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane
1: haw
4: ngizotshela yena umama ukuthi na inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye yona ngathi mina naye yona ifile le
1: mama yini ongayifakazela
4: ngayise ukuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi insebenzo kwase ngena u 13000
1: how uvela ku 13000
4: wawuvela kwasaza
1: ehe
4: cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017
1: how ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni wase kuvuleka imali engango 13000
4: yebo baba
1: siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
5: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi

0: ubheka omunye ubaba ezansi usethi mase tututu yaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle e18 shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile e18 ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
0: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: saba kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela baba wami baba yini ongayibonga ngaphansi kocobo luka mavula kuvaliwe
2: makhubana mbongeleni lo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje zifika befika bangangenza lutho bazangibangenzela lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi eno ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasite ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
2: ngicela ukuthi iphakame phezulu eGoli ngisanda kulandithekisi
1: hawe Goli sanda kulandithekisi
2: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kakuzange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nezandla enkulu uJehova kubosise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
0: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesine wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayibo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshaye nezandla umntwana usephilile lo mama sekukhanyela konke
0: sekuthiwa umntwana useyancile
1: Usaphelile umntwana usiyancela.
0: Sengicela ukuthi angabe saya ke lapha esibhedlela eShepstone debezohlinzwa khona.
1: Shana izandla umntwana uphelile uyancela. Asimeni ngenye.
3: Ngikubingelele kakhulu umlaleli umprofeti wakho lo uMavula kuvaliwe. Ngiyakubingelela kakhulu kweNanda FM ngikubingelela kweSiyathuthuka FM. Ngikubengelele ngesiqhubulo esithi kwafika ukuphila sibonge kakhulu ukuthi uJehova asinikeze lolu suku lwanamhlanje luwusuku olusha sekunezinto ke esesizibonile kulo ezithembisayo impilo okuyiqiniso futhi ukuthi bakhona abanye ababone kunezinto ezibaphoxile kulolu suku kodwa kufanele ukuthi kuwe umlaleli wami usuku nosuku lusuke lune energy lunamandla alo elisuke lihamba nawo uma lolu suku lwanamhlanje lokuphazamisile olwakusasa lizokuvuma ngifuna namhlanje ukukhuluma nomlaleli othi umprofeti sengezile ngalenza ilada ngasebenzisa izinto eziningi ngathatha

ndaza ngaya enkonzweni kodwa mprofeti kunenkinga engizibona ngibhekene nayo inkinga engizibona ngibhekene nayo ngibhekene nenkinga yokuthi imlayezo angiyitholi ngisho emaphusheni kumnyama emaphusheni akucaci lutho kona lokho mprofeti ngibona kuvuka izitha kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu abantwana bami abasebenzi abatholi abalingani abazimisele ngabo ababafana abangiletheli omakoti angazi ukuthi konakele phi kuleli khaya yabona umlaleli wami njengoba usufike kuleso sigaba sempilo kusho ukuthi lolu daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa kodwa uyithatha njengezinto ukuthi hayi akuyona into engayilalela le ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba kufana nasebudlelwaneni nithandana nje uma uthandana nomuntu onamathemba okuthi basekhona bangamthatha abangcono kunawe uyingozi lo muntu ngoba yonke imizamo wena ongayizama ukumkhombisa ukuzimisela kwakhe ebudlelwaneni benu ngenka kwazi ukuyibona ngoba usithwe ilesi sambulela sokuthi bakhona bangenza kangcono kunawe ingakho ke ngithi uma usudlule kuzo zonke igaba obuze themba zempilo zakuphoxa sekululakho ukuthi ulalele lo myalezo engiwuthunyiwe ngawuthunyelelwa ukuba ngiwudlulise kuwe mlaleli wami iqiniso lithi la emhlabeni sizele ukuzophumelela futhi usuku nosuku sithandazela into entsha ezimpilweni zethu ngithandazela ukuthola ishethe elisha noma iwardrobe yami igcwele ngithandazela ukuthola iskibhe esisha noma iwardrobe yami igcwele ngithandazela ukuthola icathulo ezintsha noma icathulo zami zigcwele ngithandazela ukuthola imali noma ikhona ekuwallet noma esebank ngithandazela ukuthola imoto noma ngabe kuthi ikhona enginayo kodwa yesibili esibili sengiyitholile ke eyesithathu ibinani ngama magama ngizama ukusho kuwe mlaleli wami ukuthi usuku nosuku kunento esifunayo ngizothi ke kuwena mlaleli wami okuleso sigaba sempilo ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi ungilalele bese uyakwazi ukuthi usizakale kukhona into mlaleli wami eyiqiniso futhi into efihlakele empilweni okufaneke ukuthi uyazi abantu esiphila nabo base beyasishiya banamandla kakhulu okusenzeleni izinto nasekusikhanyiseleni sikwazi ukubona izinto ezithile
ebekade singazazi.

ukuthi uphila kanjani naye kube ngathi uphila nalezi zinye ingane zakho ilapho ke into zakho engeke zizeyibambeke bayoze bakuthuke bayoze bathu twele kanti cha bawuthwalanga into nje oyenzile wenze okuhle ukwenzela umntwana wakho ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma ngabe kuthiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe kuthiwa usindisiwe ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje asivule impumelelo yethu asivule imali asivule ubunhlanhla kithi kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani silayithele labantwana isibani senzele labantwana ilada senzele lo mntwana ilada nansi into ozongenzela yona lesi sibani simhlophe ke ngithesthenge uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo bese ngesonto lesi sibani uza naso lesi sibani ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi ngabe ukude kakhulu ngabe awusekho ngisho lapha elokishini ngabe usuwahlala ko-Durban North usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijima sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini ngabe kade impilo yakho yathuthuka ngabe kade impilo yakho yazamazama ngabe kade wawina nemincintiswano lena oyidlala efonini ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka uyayibona loo nto ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami nansi into ngizokwakhela mina le nto angizukuba nawo umona sengibenzela abantu abanye abantu bezobefakaza lapha eredweni ucabanga ukuthi wena mhlawumbe benze lokho okufana nokwakho kanti kuningi ukujula angithi impilo yomuntu siyayicinga amaside onke bese siyayibona ukuthi no masikavele sithintelele ibhathini hayi uyobe sephumelele lo muntu into zakhe ziyobe seziyakhanya ziyobe seziba right kakhulu uyayibona loo nto ngifuna ukuthi kuwekhe mlaleli wami ngiyakumema ngesonto woza kulo msebenzi omkhulu wokuvulela abantu ubunhlanhla babo kodwa sibuvula ngokuthi sisondeze abantwana bethu sibasondeze eduze kwethu ukuba babe zingelosi ezinhle esiyokwazi ukucela nakuzo izinto bese izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke ngifuna ukuthi manje kuwena ke mlaleli wami kukhona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho khona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho yini leyo nto into ethi umntwana wakho lono washona lo mntwana number 1 wayengakaliqedi ibanga lakhe lokuphila emhlabeni kwaba nezimo ezithile ezimphazamisile ukuthi agcine angabe umntwana ophilayo ngiyafisa ke namhlanje mlaleli wami ukuthi silungise impilo yalabantwana ukuze izinto zethu zizokwazi ukuthi ziye phambili into engizokwenzela yona mlaleli wami imfihlakalo lento lena engifuna ukuba ngikwenze imfihlakalo ngoba abaningi ukube kuthiwa bayazi ngabe impilo yabo inhle kakhulu mhlawumbe ake ngibeke kanjena ke lalelakhe mlaleli wami kunesizathu njengoba uvaleka izinto empilweni yakho kunesizathu njengoba uphelelwa imali ezandleni kunesizathu njengoba abantu baboleka imali kuwena bengakubuyiseli kunesizathu ukuthi ebudlelwaneni okubona kube khona lezi inkinga oyibonayo

0: kunesizathu inkinga abantu bakithi yabona mlaleli into ekushayayo ukuthi awuyibuki wena into enzakala kuwe bese ufuna ukuthi idalwa yini lento iyenzeke into yenzayo uvela uphile nento isikhathe eside bese kuba ngikhona nokunye nokunye nokunye kanti ayikho into ngaphansi komthunzi welanga evele iyenzeke kuba nesizathu ukwenzeka kwento okusuke kudinga ukuthi uphakamise amehlo ukwazi ukuthi uthole umuntu ozoba neso likamoya bese yakulungisela leyo nto mlaleli wami angazi ukuthi ungilalela kuphi nendawo kodwa bengifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ungilalele useGradville noma ngabe kuthiwa usethethwe usethembeni noma bethu usenkobongo noma bethu ungilalele Stenga ngendlovu ungilalele emandeni kwahlomendlini ungilalele ekranskopo endwedwe kwamaphumulo ungilalele othongathi everelem ungilalele emhlasini ungilalele bamshela noma ngabe kuthiwa ungilalele kwandengezi kasante kadabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ungilalele kwamashu ungilalele mawotana ungilalele emgababa noma ngabe kuthi ungilalele emlaze ngonyameni noma ngabe kuthi ungilalele phakathi CBD emafletini noma ungilalele eBriya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele ko Glenwood noma ungilalele emzinto ungilalele eAdams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu baka Jehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona enanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho ngiyakumema ke ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna ukukwakhela lento ngifuna ukukwenzela lento mlaleli wami angilivezi iqiniso ngoba ungalivezi ngeke kungisize ngicela mlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti ngifuna ukukhipha lonke ulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezulu kwetafula ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela ngoba umavula kuvali usenesikhathi eside ebasiza abantu kodwa wena ubungakahlangani naye ukuthi akusiza
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: ungenwe izifo nemikhuhlane. Inkulu lento. Thatha eyakho. Ayinangozi. Kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi. Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude. Ngemlilingwane ungashaya ngezinombolo
1: 079-651-813 nesicelo senu sizwakele sisihlelele ukuthi bonke abantu ababedinga insebenzo sikhulume ngabantu abangalungelwa ilutho bathi into zabo azilungi sithele ngithele angenze ukuthi ngibanikeze ithuba ngomsombuluko lowa ngomhlaka 10 weholiday ngizobona ikhona Sango House Anton Lambert Street, office number 421. Izoba khona ke sukela ekuseni ngo 8. Sibe nohlelo ke lwensebenzo lolo. Ngithele abantu ke bonke nalaba futhi abensebenzo yemali ka 1500 nabo bavumelekile sithi nje wonke umuntu onensebenzo adinga ukuthi abonane nomprofethi ngayo. Bakwethu esenzini kube sekuseni khona bengithanda ukuba u-8 kepha ngibona ngathi no-8 too late mhlawumbe masingathi u-7 ake senze njalo ukuze siqale ohlolayo ofuna ukuhlola abafuna ukuhlola ngicela bafike eli ngabo-7 ukuze ngizokwazi ukuthi uqale ngami ngibahlolele kahle singatatazeli sibuke izinto ngendlela and then ke singene kwiy'nsebenzo zonke mangikhona ungakhohlwa kuzokhona ama-products azobe esespecialini uyobona-ke nawe uma usufikile iningi lawo ama-products azobe esespecialini ngoba ngizobe ngikhona unkulunkulu wami makanisize niseza qinisekise bakwethu kubuhlungu ungalungelwa izinto usabathe uzame ukwenza izinto azilungi noma ngayiphi indlela uyazilungisa kodwa azilungi imali ayihlali zikweletu zingapha nangapha okwakho nje wona ngathi uzophelekezela emhlabeni asiqede konke lokho bakwethu sivusa imizi yobaba ingafeli ezandleni zethu abantu bagane ngampela kukhanye kube kuhle zinikele ithuba lokubonana nomprofethi ngizobe khona ngomsombuluko eThekwini lona ngumeja prophet DK Sbisa tulambisi ngata ngati ma thousands kwa esa mande sofu ile mande nukulu mkukani uwa mne ngini ito wako ito wako God bless you sibona nga lelo la
0: isahlukabisi gadlangadla matawuzeni inethulela ithus enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso i-BP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinangozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Mtubatuba Mpangeni Ulundi kanye naseThekwini futhi siyakuphumelela uma ukude ngemlilingwane ungashaya ngezinombolo 079-651-813 kube umbuso wodwa
1: umuntu onenkinga ongalungelwa lutho lo muntu uzizwa efana nomuntu ofile ephila ngoba uma ethi impilo yakhe uyayibheka noma ethi impilo yakhe uyayikala neyabanye alingana nabo kanjalo nabanye

0: usibona nje engathi ikinto ayiphilelayo ngoba noma esebenza kulunga noma ethi uzama ibhizinisi akulunga noma ethi wenzani akulunga so awungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzo yangolosihlanu wena muntu osesowe owanongoma osolundi osempangeni osemdubaduba ngizokulekelela shem nansi into engizokusiza ngayo awungenzele kanje wena awungiphathele i-1000 nawe ngizokunika le nsebenzo kubalulekile okay phatha i-1000 uyithole le nsebenzo ngizokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa yilutho suhambe inyanga uhambe udokotela nosorinototo suhambe inyanga wahamba bathandaza wahamba yonke indawo bafowethu impilo yasunyelwa kumele siyilungise le nto kubuhlungu ungalungelwa lutho uphila uhamba awunayo isindlu indlu onayo lena oyakhelwa abazali bakho ayike yakhiwe kuwe hayi no nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo iyakumangalela nje isime yiyo yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe kubengathi usuwashona ephila engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje afake nje iwindi nje fastelena shuthe isidwedwe bafowethu impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kubengathi ikhanda lomuntu alithathi kahle ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisi kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli angilungelwa yilutho hey uyazi kube nzima kumuntu kube nzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile akanamaplani akanazo iy'nhlelo zekusasa ngoba kukho okulungayo manje uyangidinga uyangidinga kakhulu amadeyithi ayashiwo uzokusiza qondanisa nedeyithi yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona nini umuntu oseswazini ngafa isicholiso kakhulu eswazini akusokubuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde umprofethi engafiki noma liyaduma noma njani ngoba senginohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo ma useswazini noma usophongolo noma ukwelezi zibambe idethi ukuthi inini kuzoba nini kuhlupheka kuzoba nini ukhala inyembezi sezaba ukudla kwakho abantu abakho akubalungeli
1: kwamaphakathi lapha ngase-Stillwater uzoyithola futhi ijuice yasembusweni noma-ke ushayele ku-079 655 1813 inamba ye-ofisi lamprofethi leyo.

uzizwa efana nomuntu ofile ephila ngoba umathintulo yakhe uyayibheka noma ethintulo yakhe uyayikala neyabanye alingana nabo kanjalo nabancane kunaye uzibona nje engathi ayikho into ayiphilelayo ngoba noma esebenza kulungi noma ethi uzama ibhizinisi akulungi noma ethi wenzani akulungi so ma ungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzo yangolwesihlanu wena muntu osesowe owanongoma osolundi osempangeni osemdubaduba ngizokulekelela shebo nathi bengizokusiza ngayo awungenzele kanje wena awungiphathele 1,000 nawe ngizokunika le nsebenzo kubalulekile okay phatha 1,000 uyithole le nsebenzo ngizokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa yilutho uhambe inyanga uhambe udokotela suhambe inyanga wahamba bathandaza wahamba yonke indawo bafowethu impilo yasunyelwa kumele siyilungise le nto kubuhlungu ungalungelwa lutho uphila uhamba awunayo ngishintsho indlu onayo lenoba uyakhelwa abazali bakho ayikho eyakhiwe kuwe hayi no nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo iyakumangalela nje isime yiyo yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe kubengathi usuwashona ephila engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje afake nje iwindi nje fastele nasho uthenga isidwedwe bafowethu impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kubengathi ikhanda lomuntu alithathi kahle ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisi kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli angilungelwa yilutho hey uyazi kube nzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile akanamaplani akanazo iy'nhlelo zekusasa ngoba kukho okulungayo manje uyangidinga kakhulu ama-data ayashiwo uzokusiza qondanisa ne-date yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona nini

0: eswasi ngakufaka isicholi sokapho eswasi nakusokuyephinde kwenzeke ukuthi nilinde uprofeti engafiki noma liyaduma noma linjani ngoba sengiyohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo mawuseswazini noma usophongolo noma uweleze zibambe idate ukuthi inini kuzoba nini uhluphela kuzoba nini ukhala inyembezi sezaba ukudla kwakho abantwana bakho akubalungeli alilungelwa nonke ekhaya ngathi nezangamabomu sengathi yona mpilo ke lena ayilethelwe emhlabeni kuhlunga ukuthi umuntu wazalwa wadla wahlupha wahlupheka maqede wafa abanye abantu bezalwa bakhule babuse babusisa abanye abantu bande ukhale wonke umuntu mayeseshona noma mayesefa ngoba ubelusiso emphakathini nasemndenini wakhe khona abantu nje okuthi ufile kubekwe nje mhlapha kanjalo ukuthi ufile bengathi kuyamfanele ukufa ngale gama lethi ufile ngathi kuyamfanela ngenxa yempilo ayiphilayo kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile uzumbayiduuze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile ayiduduze ngokuthi uhambile ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu kuthiwa uhambile uba uhambile uba na usiyohamba insizo madoda kuthiwa ayi usishiyile khona nje kuthiwa ufile loko siyama uphumule indaba eseyihluphekile emhlabeni hawu hayi besehluphekile hawu besehluphekile hayi uphumule umntakabani hayi bafowethu asilungise lento lento idinga ukulungiswa le abe date bese kuthi ke lo nenkinga yemali ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona ngizofika unikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofeti ngasho
1: ngathi imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM